0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha heat balm, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, ngwongwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha heat balm ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na baa anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ihe ike.
0: Lee
1: m
0: ebe a.
1: Daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kuru ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha heat balm dị irè, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.

0: Papa, na kwa ọgwụ gị o.
1: Ewu nwa mụ.
0: Ụkwara nke akwa.
1: Hapụ ke na ọgwụ gị a. Ke na ụwa ụkwara ụtọ. Ịma na mgbe mbụ, ma ụkwụ mgbu, ma ụmị ọkpụkpụ, ahụ mgbu niile ji mụ. Nasị na nke n'ọbụkwa naanị nka. Mana ke gbasapụ esi batara, na-anọnyere m oge niile. Ma n'ụtụtụ ma n'anyasị, enwetala m onwe m. Sapịa si ya. 95.

0: bila. A ga-emeriri nsogbu na kwupchata ezinụlọ anya. Ya mere m ji esi ihe ha niile nwere nkwekọrịta na Native Jollof Maggi eji mara. Naanị otu ụtọ, okwu ebie.
1: Eji agwa soy gbara ụka, yabasị, ose ụtọ, nakwa clove mee Maggi Star.
0: Nri abalị, bịa n'udo maọbụ nọrọ be gị.
1: Maggi Star na-eme ka nri ọbụla bụrụ ọpụrụ iche ma mekwa oge pụrụ iche.

0: ntị nke anyị na-agagharị, ọ dịka nwere ihe ị na-achọsi ike.
1: Eyo, ọ bụ akacha hit bam, ụdọ ahụ ji iwe na ọnụma apịasị oyi, arụ mgbu, agba ikpere na nkụji niile nke arụ, nkwonkwo, ọkpụkpụ na akwara. Akacha hit bam, ọ na-akụ ha isi jaja.
0: Nke e jiri mkpara akwụkwọ sitere na be anyị na nke sitere obodo oyibo wee mepụta.
1: Nwanne m, ọ bụ n'ihi nke a ka m ji achọsi ya ike.
0: Lenu ebe a,
1: daalụ sọ.
0: Tee ya ebe ahụ na-egbu gị mgbu, kụrụ ya n'ume maka ịchụ oyi na azụzụ. Ehe, ọ na-enyekwara ndị agadi aka. Akacha hit bam dị ire, a na-emekwa ụṅara. Ọ bụ aka ọrụ Hardis and Remedas Limited.